ko sang kunsi ha ti G-Info manitamlim ha huwi naman at itam alang te melo ha miri ya ha ti te na alan anda hakep mata man 20 ji 20 lan pitan alang lalau di yaiti alan dara riam batu dua miri yaiti hakep na mata man 20 ji 20 bulan pitan ateng 20 ji 20 bulan pluji ya ni ha ti dara 2 bulan ya. Ani dah kep jam ok awang menhadui-hadui dah te pakalui klebet alang te hata tah ngawan alang jalang sangtai alang jalang te traffic light sangtai pala ha alan hilltop ya. Menita malang pakai alan anan hati kalau dang pakai alan alang habe hati kata nak menitam alang neman pasen sangtai pala pakai alan sangtai pala ha alan lopeng kalau dang tai pakai alan ni hati ni kalau on men helto panan tai kalau payang tai ji alan tai palaha alan telangusani masuk lo menhinan hati kalau tai payang an

0: nanaw ba telepon, labo may kerita kita. Tao nga natay kapulusah ngagay dirimpo.
1: Hello? Yeah, baspital ako.
0: Uwa, pranay kita. Pasando, Ariway FM.